0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republicani One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Uh-huh. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid ng bawat araw.
6: Uh-huh.
4: Going safe and colorful ang summer.
7: And make it one to remember.
4: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
6: Sige ka.
4: Aasim ka niyan.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
5: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng pula at bughaw.
4: Pula at bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
9: Epteka! Ano meron sa kisame?
10: Huh?
9: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
9: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Ayon sa isang report ng RP1, tumutulong na ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Agad kumilos ang DSWD Field Office 3 para alalayan ng ibang residente na pansamantalang nanunuluyan sa temporary shelter sa Barangay Balibago Hall. Nagsimula na ang pamimigay ng family food packs at iba pang mga relief items sa mga apektadong pamilya. Ayon sa DSWD, nagbibigay rin sila ng mga pangunang cash assistance na take 10,000 pesos alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang mapapabayaan sa mga ganitong trahedya. Ang Manila LGU ay patuloy na rin naghahatid ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Parola compound sa Tundo. Nakaantabay rin ang Manila Health Department para bantayan ang kalagayan ng mga evacuees, partikular ang mga bata at senior citizens dahil sa matinding init ng panahon. Target din ng lungsod na maipamahagi agad ang financial assistance sa mga biktima ng sunog. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: at pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Everyone.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
15: Republika.
0: Republika ni Juan.
16: Wonderful morning.
11: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: 101.5 Republican Juan. It's time for our featured Asian song. This is Rasa Saya, a timeless folk song from the Nusantara region, played in social gatherings to express affection and celebrate friendship. That was Rasa Sayang from Malaysia, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Huwag gawing freezer ang kwarto. Huh? Iset lang sa 24 to 26 degrees Celsius ang aircon. Huh? Ito ang recommended temperature para malamig na, pero hindi masyadong malakas sa kuryente. Huh? Tandaan, bahay mo ito, hindi research facility sa Antarctica.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kids!
2: Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
2: Wonderful morning!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
8: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
8: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
7: Kultura ni Juan.
8: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
9: kultura.
8: Kultura
2: ni Juan.
3: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
10: Meron tayong ulat sa RP1. Ang backdoor exit sa Palawan ay ginagamit na ruta ng mga human traffickers. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, patuloy na ginagamit ng mga human trafficking syndicates ang backdoor na ruta upang makaiwas sa immigration inspection at makapangbiktima ng mga Pilipino. Nanawagan si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga lokal na opisyal at law enforcement agencies sa Palawan na paigtingin ang pagbabantay laban sa illegal migration at human trafficking operations. Balitang RP1 Balita. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC Cebu at Philippine Coast Guard Intelligence Group Central Visayas ang tinatayang 115.6 milyong piso na halaga ng illegal na sigarilyo sa isinagawang operasyon nitong Mayo. Ayon sa BOC, aabot sa mahigit na 14 million sticks na sigarilyo ang laman ng nasabing container. Nag-ugat ang operasyon sa intelligence information na pinagtulungan ng BOC Customs Intelligence and Investigation Service at PCGIG-CV. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: 101.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
3: Sa Wonderful Morning.
0: Wonderful Morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Ayon sa ulat ng RP1, 3 out of 4 na mga Pinoy ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea. Ang survey ng Okta Research na kinimisyon ng Armed Forces of the Philippines ay isinagawa mula March 19 hanggang 25, 2026. Ito ay sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondents. Pinakmataas ang suporta sa Mimaropa na nasa 93% habang pinakmababa sa Central Visayas. Umabot naman sa 83% ang agreement rate sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na ang Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na 34%. Batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey, lumalabas din na 76% ng respondents ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, 7% ang hindi sang-ayon, habang 17% naman ang undecided. Ayon sa Okta, bagmat malinaw ang suporta ng publiko sa usaping soberanya, may ilang sektor at rehiyon ang mas mababa ang commitment tulad ng Davao Region at Central Visayas. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Sa 87.5.
6: Hey, Playboy.

0: issue.
1: Sa bawat pagsikat ng araw,
2: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin.
4: Ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
1: Ikaw.
4: Ako.
11: Tayo.
4: Ang bawat Pilipino.
1: Everyone.
5: Ako si Juan.
4: At ako ang boses mo.
1: Ang boses
4: ng ating republika.
1: Republika.
4: Sa 87.5.
1: 87.5.
12: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan to the rhythm of your music, and the music of everyone. Pop, pop, pop, pop goes the world.
4: Pop goes the world.
1: Sa Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high. High. Pop. Pop. Goes the world. Goes the world. Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Meron tayong ulat sa RP1. Nilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang schedule ng payouts para sa mga jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakaka-claim ng kanilang cash relief assistance. Ayon sa DSWD, muling isasagawa sa National Capital Region o NCR na magsisimula sa Makati, San Juan at Pasay sa Martes, May 26. Susundan ng Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 27 at sa May 29 sa Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Manila at Muntinlupa. Nakaschedule naman sa Quezon City ang payout sa June 2 habang hinihintay pa ang pinal na schedule para sa Caloocan, Cabotas, Pasig at Pateros. Pinaalahanan naman ang mga beneficiaries na dalhin ang kanilang valid driver's license at photocopy nito na may 3 pirma at sundin ang kanilang schedule at payout site para maiwasan ang siksikan at mahabang pila. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: The 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic Ani Juan. It's time for our featured ASEAN song. Let's check out Myanmar's anthem of celebration, titled Tinggian Mo. It refers to the light, refreshing rain showers called Tinggian Rain that often occurs in April, right at the beginning of the Tinggian Water Festival or the Burmese New Year. Thus, for people of Myanmar, hearing this song means it's time to celebrate. That was Tinggian Mo from Myanmar, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Isara ang pinto at bintana kapag naka-aircon. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana pag gumagamit ng aircon para hindi tumakas ang lamig. Sayang ang kuryente kapag lumalabas ang lamig at pumapasok naman ang init. Parang sweldo lang na mabilis mawala. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan, nasan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: 101.5 Pop Goes the World, ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Tubig kayo dyan. Huwag masyadong magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
0: Ngayong summer, always remember, water.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Binisita ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdakan Filipino crew ng MV Hondius na naka-quarantine sa the Netherlands. Ulit ng Philstar, pinasalamatan niya ang Dutch authorities sa pagtulong nila sa crew. Sinabi ng kalihim na 21 sa 38 na crew ay naka-quarantine at under monitoring sa Amsterdam. Ang natitira ay nag-testing at nag-quarantine din noong May 18. Sabi niya ang test nila ay negative sa hantavirus at wala silang sintomas. Sila ay nasa ilalim ng mahigpit na health protocol sa loob ng 42-day na quarantine period na nakatakdang matapos sa June 18. Ang trough ng LPA na 1,500 kilometers east ng Mindanao ay magdadala ng ulap at ulan sa Palawan at buong Mindanao. Ayon sa PAGASA, may chance ito maging bagyo pero malayo pa sa landmass. Mainit pa rin sa Metro Manila, 36 degrees, pwedeng uminit ng 45. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
4: Pagod si Manong sa biyahe,
2: huwag mo i-Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
2: Juan 2-3.
3: Music for you and me.
2: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan.

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Republika.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel na IA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: 87.5 Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Nailabas ng mga rescuer ang ikatlong bangkay mula sa mga guho ng gusaling bumagsak sa Angeles City. Ulat ng Inquirer, nailabas ng Bureau of Fire Protection ang isa pang biktima ng trahedya sa barangay Balibago, na una nang inireport ng Angeles City Disaster Management Office na 26 na individual ang na-rescue, 10 ang nasaktan at dinala sa ospital. Naalam pa ang posibleng dahilan ng pagguho. Bibisita ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Japan sa imbitasyon ng Japanese government. Makikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa cooperation sa seguridad, maritime and defense, energy resilience at decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pag-usapan rin ang mga regional at global issues tulad ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region at development sa Middle East. Tatanggapin ang dalawa ng Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa welcome ceremony at state call. Mag-host din ng state banquet ang royal couple para sa kanila. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Plegan ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
6: Theme parks, resorts, malls, hotels.
5: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
4: Let's do this together!
5: Para happy ang summer!
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
8: ng Pula at Bughaw.
9: Pula at Bughaw.
7: At nagniningning ng mga bituin at araw.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Presidential Broadcast Service.
12: Your station, your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
13: Republika.
4: Republika ni Juan.
13: 87.5.
4: Republika ni Juan.
14: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
15: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
16: Juan-2-3!
17: Juan-2-3!
18: Music for you and me!
17: Juan-2-3!
18: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan! Yeah.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ulit ang PCO, kinatawan ng Pangulo ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdamayo Jr. sa pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Pinigyan din niya ang kahalagahan ng sport sa paghubog ng disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob ng kabataang Pilipino. Sa temang Unlocking the Future Through Sports, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagpapalakas ng grassroots sports development sa pamamagitan ng school sports clubs, pamamahagi ng sports equipment, suporta sa pagsasanay at iba pang programa. Mahigit 10,000 student-athletes ang lalahok sa paligsahan. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga guro sa Caraga Region matapos na ma-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System o ECP system ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Ulat sa PNA sa isang interview ng President's News Desk, sinabi ng isang 57-year-old na guro na halos 20 years siyang naghintay ng promotion. May kabuoang 1,559 na guro at school heads sa Caraga Region ang na-promote sa ilalim ng ECP system. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Bit-bit ang papel at ballpen.
16: Pati gitara ng tropa natin.
11: Nakaabuo
16: ng awitin.
11: Kaya gawing maabuluhan.
16: Habang nasa tambayan,
11: malay mo, sumikat yan.
16: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
11: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: That was Dayang Dayang from the Philippines, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan!
5: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republicani One.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
5: Kalye
0: ni Juan.
5: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
7: Pinangako ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila hanggang maibalik sa normal ang kanilang buhay. Ulit ng Pinaya Inquirer, binisita ng Pangulo ang halos 2,000 na displaced na pamilya sa Dalpan Evacuation Center. Pinangunahan niya ang pamamahagi ng 10,000 pesos cash aid, binigyan rin sila ng damit at hygiene kits. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gachalian ang agarang tulong sa mga pamilya habang pinangunahan ang pamamahagi ng ready-to-eat food boxes sa Evacuation Center. Sa pagbisita niya doon, sinabi niyang tulad ng inutos ng Pangulo, kailangang malaman ang kanilang kalagayan at ano pa ang kailanganin nila. Balita overseas, sinabi ni U.S. President Donald Trump sa kanyang negotiators na huwag madaliin ng pag-uusap. Ulit ng BBC, matapos niyang sabihin na malapit na makamit ang kasunduan. Pinost niya sa kanyang social na tuloy ang constructive talks pero dapat maglaan ng sapat na oras ang magkabilang panig at tiyaking tama ang lahat ng desisyon. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
4: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating angkinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara.
8: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
8: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta
1: sa tagpuan ng masa.
8: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
1: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero. Kalye ni Juan. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Aray, oo nga no. Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin. Katabi ng dagat.
0: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
0: Di ba, ma'am, sir?
4: Whatever.
0: Let's do this together.
5: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República Nihuan.
2: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may tiyan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Pire-request ng NBI sa PNP na ikansela ang mga lisensya ng firearms na nakarehistro kay Senator Ronald De La Rosa. Ulit ang inquiry noong weekend, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na presumed armed and dangerous ang senador under existing protocols. Sa isang radio interview, sinabi niyang ang reported higit sa 100 firearms na nakarehistro sa pangalan ng senador ay iba't ibang uri ng baril. Ani ang pag-aari ng firearms ay pribilehyo at maaring bawiin ng gobyerno sa anumang oras. Pag nakansela na ito, ang possession ay magiging illegal at maaring i-confiscate o i-surrender. Inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagtalaga ng bagong kalihim ng Labor Department. Sabi ni Undersecretary Castro sa Malacanang press briefing na si dating Senator Francis Tolentino ay pinangalan ng Acting Secretary ng DOLE na papalit kay Bienvenido Laguesma. Ayon sa Undersecretary, ang pagpalit kay Secretary Laguesma ay dahil sa kanyang health condition. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Magniningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Let's go back in time.
9: Welcome to the time machine.
0: The time machine.
1: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republican One.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
6: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Inactivate at nag-deploy ang BNP ng search and rescue personnel at emergency response teams para suportahan ang operations sa Angeles City, Pampanga matapos ang pag-uwi ng gusaling under construction. Ulit ng PNA, sabi ni PNP Chief Jose Nartates Jr., tutulong din sila sa pag-imbestiga para malaman kung ano nangyari patungo sa insidente. Mag-assist sila sa pag-rescue at isesecure ang site at malapit na mga kalsada para masiguro ang mabilis na pagkilos ng manpower at resources para sa rescue operations. Pipirma ng bagong defense, energy at trade agreements ang Japan at Pilipinas sa pagbisita ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ulit ng ABS-CBN, hindi nagbigay ng detalye ang DFA tungkol sa mga kasunduan pero sinabing inaasahan ng mas malalim na operational cooperation sa maritime at security areas. Ayon sa DFA, mapapag-usapan ng pagpapatupad ng lubusan ng reciprocal access agreement at kasunduan sa reciprocal provision of supplies and services sa pagitan ng AFP at self-defense forces ng Japan na pinirmahan noong January 2026. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
6: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw,
0: taas noon natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
8: Everyone.
9: 87.5.
8: Republika.
9: 87.5.
7: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: at ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. I-unplug ang charger kapag hindi ginagamit. Kahit walang nakacharge, kumakain pa rin ng kuryente ang charger habang nakasaksa. Parang kaibigang nakikikain kahit hindi naman invited. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Back to

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani 1.
1: Oh, anyari?
2: Nag-overheat ang auto.
1: Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer.
0: Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon.
3: Oh, no.
0: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
4: Let's do this together.
0: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
5: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
6: Your pride.
5: 87.5.
0: Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan. Welcome back, back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan. Music of the past. On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
4: The Time Machine.
3: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
0: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan.
12: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
13: hayaan mong ako ang makasama
12: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
13: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
14: Wonderful tonight.
13: Wonderful tonight. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight.
7: Wonderful,
8: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
4: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Bangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
4: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
12: Let's make it wonderful tonight.
13: Wonderful.
12: Wonderful tonight.
13: Sa 87.5 Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republica ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid.

0: gawing safe and colorful ang summer.
1: And make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisigip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
2: Sige ka, aasim ka niyan.
3: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
6: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station. Your pride.
4: 87.5.
10: Ang Republika.
11: Republika.
12: Republika ni Juan.
13: 87.5.
14: Republika ni Juan.
15: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
16: Wonderful Tonight.
17: Wonderful Tonight.
16: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure, masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
5: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Already on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Aku si Juan.
1: Aku si Juan.
0: At ito.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika si Juan.
4: Alright. You wanna talk?

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
2: Radical.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang kulat hugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Keep
8: Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Ani Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihiling.
1: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
4: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
1: at kumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5. Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
4: Pinabulaanan ng palasyo ang pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Communications Yusek Claire Castro na base sa record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ang tanong ng opisyal, bakit sa laki ng pondong ilalabas para sa Davao City, patuloy ang pagbaba ng lungsod sa development? Ayon pa sa kalihim, ang Davao City ay isa sa mga areas na inaalagaan ng pamahalaan at ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat naman ng Panahon mula sa Pag-asa. Ang trough ng Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Soccsogen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan. Ang Eastern Visayas naman ay magiging maulap at magkakaroon ng rain showers o thunderstorms. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap din na may isolated rain showers o thunderstorms itong araw na ito, May 26, 2026. Ang temperature range ay maglalaro sa 27.3 degrees ang minimum at 35.6 degrees Celsius naman ang maximum. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan.
8: Good morning!
0: Sa pasibol ng isang magandang umaga,
1: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
1: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone. Hey, 87.5. Republika ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
5: ni Juan.
0: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na malaki ang naitulong ng Benteng Bigas Meron Na program sa pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority or NFA. Sabi ni Lacson, patuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand ng 20 pesos per kilong bigas, lalo na kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Batay sa datos ng NFA, umabot na sa 54,000 na metrikong tonelada na aging rice stocks ang nailabas ng Food Terminal Incorporated para sa 20 pesos per kilo na rice program ng gobyerno. Sa ibang balita, maaaring umabot sa 46 degrees na heat index ang posibleng maramdaman sa 6 na lugar sa bansa itong araw na ito. Ayon sa PAGASA, bagamat may binabantay ang LPA na inaasa ang papasok sa PAR, patuloy na iiral ang danger level ngayong araw. Maaaring umabot ng 46 degrees ang heat index sa Tubigaraw, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Cavite City, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa, Palawan. Sa Metro Manila, posibleng umabot sa pagitan ng 41 degrees at 44 degrees Celsius ang heat index. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
14: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
15: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
16: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
17: Wonderful morning.
16: Wonderful morning.
17: Sa 87.5.
16: Republika ni Juan.